Radio Shalom, yung national gospel sender. Ayos ti vitamini si King Sili ang ayeye. Radio Shalom, negitin siya po 25 FM. A true inspiration.

Hey yo, la Neptune oh. Kado din kombinasi. Buwan ute ay guta kuno las hope in alibi. Ika Jesus Christus daw midri. Jesus Christus ay libi. Ala same do. La tikmas rin ni ati. Yusin mo shita. Wang kengi day.